nangangata ito ako. Alam may ilisimay dun na kapagay. Tipiyak na lang.